0: Turi no butseme tukabandana mu nebwire tukabakokaya busana nare kwa meshongolo mu chiira ne chikuyikika tulawo chete. Echaganda chikalo rukubayimbani butsera mbundo societe civile mungabero yekifwe che yiwulu yikatulawo yetekumbe betasebe umabe uma ebya natasha tokarebya ebikaga nisigawarere huwa kubayimbani kwela bakotsebo bakabaneka omobya swa beremo arebola eryo buholo bakatulo mbono bando babarete beta nebya swa bye bwanga yigulo ko ngabirwe no ekivwe che yulu bye beremo abase yibanje kumbe abando ebanatoka arebi bakaga nisigawarere tashaba ko mbono bangana re habetase benje benje ebikaga binumuri chibwa okubahingani
1: eshungulu
0: busana nerulwanu bukoni bwe bola mu ngabiro ye kivwe che yulu abatrabali abengabero banemurebia okobe yiro nga bangayira batu yabana busaba hambekanu bukuni buno chamare kava tulo ombeno na ndrube ya abendrubi kewatika yere karabwa kobya la makumi magana satu vikande habwa oko vikande habwa kobe yiro magana satu vikatekwa nechitungeche inisefe neba umabaka watika yiri kwa manisha okulubukuni buno obwebola mungaburu yikifu echa yiwolo
1: eshunguru
0: bandu manga yikakiria okwetandia baka koresha kutsebo tsebo visa samera nunu hirifo neriako hao mana yabi umebe muhanda wa maordinatere kwa ndambi nyenji echicheke watika ya okwelua na makoni awa meso womwatse owata kataka waho na bakari baya bakata mbera ameso omachiru echa muliwolo necheru echa vichitikiru weho sana narelua nubukuni obwa meso
1: eshungulu
0: echiku ichi echo eshungulu sikaba serasa sene okobore mutu ya yendake

0: Shangulu, Noe tu, Mosandu Nzanzu.
1: Fabrice Mwembe, yuko atuetika yuko luhandilo huko mwuli Shangulu okoboli. Miase yutu uteko umuase wale usana nere kwa merera ibishi evika langiriko mwumieti rirundikani obutekane. Tuchikale kaa kudina sui university civile, kongoleze, butambu, yeshima, ngoko. Yanaba langirika abanyamaliba, abakasuka nabo iba kumuhira, abakasendie. Abe wawe kukatua akimu wale, umukariti marende, umubi ya suwa bina butambu, iba. Numubi ya suwa ibiye muza mpahi mweria, umugrupe maa buyora. Echa lubero mweria, iba veritashibia angapakasa gera. Emiti kabia nirishimwetia inyuma werebe buirua neritasha lingikania kubia nga witiche wandu eriye wandu wangana holikira na ishalibuna buna yoshi yoshi pakateno neche kiraga kutumuka nchi wanabi mbuya suwa abi musengere omu katikati kwa mwalongo na utembo anabi tasha seiri ibua nirichuna kateno emebere ayo wanyamaliwa waka yutuomu wanyaka sindi hapa yama bianga kabanga katole kundu na bama kangani yangu kwa na utio wenge kukuba kano uribinyua vimatri na bahimpa ni bani mushima mwa tinga unu yu waka sukanabo waka langereka ngu kwa emia tinga hini yi yika basola itia kwa londro handi yika tambo merembe na kabarikira na bahimpa ni atene rucho isiwe luwaka kuira meso wakale raha mabimi etiushushi ayitaendeka ngu kwa benatu kini kundu ibanalu omuntu wasunga kabanga inabarikira kuba liyulukundu isiwe lubaka kwirumumu omubyaswa nga enibi ne kitunga kutse kitunga chikala mu Africa amani ikiwitsa nacho kine mutu tino umwasi libire sho sende sika kongola kubandu esale na kitasi chusi kala mu mbongo ya makolo ne mwatse ane mu byenga kaluha ya bandu omubyaswa nga binibi atunu mutsingano yu akasuka na na rusana ne Solomon mu miongo ya bandu mu nabere ebiringa bituliro mu labera ebitunga mena mena ebe ba polisi uko mena ni byoshe bekalangirike yi bekana hikano ko mapara ke ma mama uma na hobukatano kumbe mutsingano yu olibire sho senda sakala ba hatenzi lishi emyasi yanabyo kwechaka kala chishi chishi na boshi bakakulimitsingene yi ibangana soyirwa watunu ni mwate kasuka na una nani shibu Afrika amani yikabira kira watunu muti nga unu yu shatolere akabia kalangiri kumabandu abandu pira soma na bakabia nga nabana uti uwenge bakabia nga wakatasha endira kumabandu umuhi nga hituliro waka sabo luke luke ni wakati nukumbe ikalua wamu justice yili baichua nga kolanga chichahe umuti nga unu yu akehe naho abakasuka na wali bahimbani wakagalawa iwa katono yu muprokirera na muditera imaniri barasa nyamaba kwa mbilimiti nkwa natu kinikundu watimbe timbe kwa kumanda abe polisi narabu irabu abe wanga kola ni miti nga ni isi shabia ikalangirika kundano ikahe mulabu mulu mundu akahe mkara kukanga hanga haa kwa watono nembongo ya makolo jikasuka na yu ni greve yetu kishiba wana bakasuka na bo wakaha kedivere kaviri anuri lebuta mbo wakalulimubi suwi mangolio iba vya nariku makumanu mchuru echamu na wiri mwisenge wikawala mfatima okongenda kutuwa vini deliglize buta mbo rilengerera rilinda nangari niri iba kato na mbalo usana nerita shelibia achibanga genda rako nilibia angabanga natashi luhuka haki oko greve kutenga bangaluli mreiro naho umulu banya sudi civile abe popere na babana luigi bakasangera ukunda ikunga ene yi iricho ibaendera kumwatse mu ma atino amatu batasha tungerera alinga se habi majibu awangale kibu kumuhu batasha huli emibiri e societe civile VSV ya behumbera ya jetu iba bieneri tulao kumwatse mu ma atino amatu batasha tungerera alinga sehabi majibu awangale kibu kumuhu wetasha huli emibiri. E societe civile VSV ya behumbera ya jetu. Iba vya neri tulao iba muma wampere wakukuta yengenda na liba ni mulesho sende kumbe walangirike nga sekaya haji ngukubake tulao mulabi.